0: Direhi FM, direhi naiko.
1: Mwadiha eke megahertz, direhi FM.
2: Lawe kafaho, lawe.